0: ti ara danu
1: logo lomo okunrin aba duro to ti o si ma sise akori lodun lulufe re
0: iwe atebo la fi pelu re
1: ajo nadaki fonte gba
0: o da lagwara
1: 24/7 abamission
0: lati je alagbata jake jado le nigeria
1: e ma pe 0916062653 0916062653
0: oruko money janu omo 24/7 abamission
1: gbugbu iga
0: ijawa ija osi
1: always guide me
2: Ijawa ida ose always guide na ni guide ara re daada. Eje nsi ojo oku le. Ka bo se abala to kan. Pari owe yi. Ta le ni akoko na.

0: Eh, Tom my BT. Oh, there, my baba. Say it to go.
1: Yes.
0: 0816259991. We
2: hello,
0: hello.
2: Hello,
0: yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Is that why you see Wally?
2: Always guide, Baba.
0: Then guide,
2: dear.
0: You want me? Oh, yeah, wa pari o wita so yi won ni e ma fi o pa ebi ti homo kekere
2: e ma fi so pa fi homo kekere abi
0: e ma fi o pa ebi ti e ma fi homo keke
2: e ma fi o pa ebi ti homo kekere
0: mm
2: ah se e gbe mi ni je da le yo
0: eh ki le ebi ti
2: eh ebi ti o da nkan to ma pa eran yen na ni
0: eh ah eh kwa wa wa biti ohira oya e ti mo e biti baun
2: be sa agbalagba to nbo lo ma tu se
0: daada ni o tun se daada woli e pe kun e ti sumo kini kan mo bere pe ki le biti
2: be ni
0: ki wa le so pe o ma se
2: o ma pa eran
0: o ma pa eran ni
2: ti
0: bi ba pa eran an wa so wi pe e ma fi o pa e bi ti han mo keke eh won wa mo pari e won wa mo pari e wi pe ki eku o mo ba se po loja
2: ko mo ba se po
0: loja e mo pe bi ti won fi n pa nkan ni
2: be ni
0: sa se ri pe sumo die
2: be
0: n
2: sa ma
0: pa kadi e bo woli e gba sugba mo ri pe e kan clear e pe won fi pa nkan e seun e seun e seun 0816259991.

0: yala.
1: 0816251991.
2: Hello, eka leo.
3: Eka leo kutu.
2: Eshingu. Oko anyi beti pe wa?
3: Hmm?
2: Ke le pe?
3: Orita afa alishwe lati rita lorem.
2: Ida wa ida o si? Hmm, thank God de ara yin. Onire are kan o si. Oya.
3: Onire
2: are kan
3: o si.
2: Eh. O pa ka so. Onire are kan o si. Se be mo onire are.
3: En to
2: rin kunrin.
3: Ben.
2: Awa lo onire are kan o si.
3: Fentun
2: ni se lowo. Abi jai. Fentun ni se lo ni ma rin ari na. Abi. O da ko si wahala. E ma ba wa bo. E je to wo. Boya ni keji ma gba. 0816251991. E ka lele o.
3: E ko to.
2: E ṣeun. O ko yin ibo le tin pe wa.
3: Oruko mi ni ogbeni. Falola lati ilu ore.
2: Ogbeni Falola lati ilu ore.
3: Bẹ́ẹ̀ni.
2: Ìjà wa ìjà ò sí.
3: Always guide.
2: Send guide there.
3: Bẹ́ẹ̀ni.
2: Wọ́n ló ní rin àrè kan ò sí.
3: Onírin àrè kan ò sí.
2: Ẹ́ẹ́.
3: Bí ti akọ ajá.
2: Bí ìtakọ ajá, abìrì àrè lẹ́sẹ̀.
3: Bẹ́ẹ̀ni.
2: Ẹ́ Ọ̀gbẹ́ni Falola.
3: Akọ ajá ló mọ rin àrè.
2: Akọ ajá rin ìrìn àrè.
3: Bẹ́ẹ̀ni.
2: Ọ̀tàn. Se ki so fun yin?
3: E so.
2: Ti Yoruba ba so wi pe onirin are kan o si.
3: Be ni.
2: Onirin ni ni ye. O n kaluku lo mo rin are.
3: Agbole tan lori le.
2: Abi be ko ni.
3: Be ni.
2: O wole abi. Onirin ni rin ye. Onirin are kan o si.
3: Onirin ni rin ye.
2: Onirin ni rin ye. Eshun. O deep gun.

0: Hello, eka hello.
1: Hello, eka hello.
0: Eshimu.
1: Abayomi, Oyelesi, Latolo, Kangida, Koko.
0: Ijawa, Ijawa, si Abayomi.
1: Always guide you.
0: Send guide you, Dada.
1: I'm guide you.
0: Uri, nye wambe.
1: Yes, sir.
0: Ajana kumbo lala, oma agbe, oma agbe. Owa mfi, wore, eshere.
1: Ajana
0: kumbo lala, oma agbe. Owa mfi, wore, eshere.
1: Ele lagbara go.
0: Ko lagbara.
1: Yeah.
0: Ha. Mr. Abayomi. Agbe, agbe de ni yo.
1: Agbe ni mi.
0: Abe isagbe ni.
1: Mo sagbe, mo sagbe.
0: E ma janaku.
1: Ajanaku
0: eh?
1: De.
0: E ma janaku.
1: De.
0: Oye wa pari e. Mo ti sun yin so hun dada.
1: Ajanaku.
0: Mm.
1: Ah. Ele pa kaso.
0: Ona pa kaso. Oda, eshim, eshim. E ma ba babo. Eje un we ni keji, boyo un ma gba.
2: Mo ti kuro ni po pe bo si.
0: Hello, eka hello.
3: Okoye mi joda.
0: Yes sir.
3: Omo ba kabeso wa le tulu kare babade lo soro.
0: Ah, babade.
3: Omo kabeso wa le.
0: Ija wa ija ozi babade.
3: Always guide ni.
0: En guide e laafin.
3: A guide e o.
0: Oye pari owe ye.
3: Oya.
0: Ajana kumbo lala, omo agbe wa nfi wo e sere.
3: Omi gbo kiji kiji.
0: Omi gbo kiji. Kiji, kiji. Ah, Bobade. Bobade ma salo.
3: Mi o salo.
0: Epe kun.
3: Mm.
0: Mm. Ti o baba ni ajanaku nbo lala.
3: Ah.
0: Omo agbe nfi wo e sere.
3: Ah.
0: Baba re to gboju gboya. Eh? Gan ko je danru ewo. Baba omo agbe. To gboju gboya gan ko je danru ewo kon lo fi wo ajana gushi
3: so mu wa lale
0: ko le abi kora wa logori ko le e ma sasanu se ti gba eh awon we ire ale bo ti mu bi e yo kan mo ti le ro pe o le de enu e ah ah o clear gan o de deep dada ka kan ra kan ro die ni ka ronu die ni akan mu

0: sake egbe yen jabo le
1: ligaso
0: ayi ka jabo lu mi ni asa koso egbe yen jabo ani kan wa mi won ti li o jade gan
1: kabiyesi o
0: ni li oko nigba ti owo oko re de
1: yeso
0: ni won li o jade
1: adani wa yo
0: oluwa so pe
1: yesa
0: ki n pray fun e e na wo gbogbo yi
1: o ga na wo kabiyesi olorun
0: oluwa so pe
1: yesa
0: ani kan wa mi o n ba yen sise
1: yesa
0: to ba ti n ba won sise to ba di asiko ati fun e lowo
1: kabiyesi o
0: ni ja ma waye laarin
1: ni ja ma sele
0: won wa ni fun e lowo to ye ko fun e na wo esoke o
1: Hey,
0: in the name
1: of God,
0: open your mouth. Oye ko fura
1: belio
0: oye ko fura
1: belio
0: o se je pe
1: yesa
0: olori owo nje lo ma ri
1: kabiyesi olorun
0: gbogbo ise to nfaye re se o se je pe owo nje lo
1: chicken change lori
0: chicken change
1: belio sa
0: owo nje soro owo ti o la o
1: kabiyesi o
0: soro owo
1: era o
0: to le fun yawo re ni 10 million
1: era o
0: ko lo fi se business
1: era o
0: soro owo
1: ata o
0: to le fi raja
1: yesa
0: aja 5 million
1: kabiyesi o
0: ko si
1: ko si o
0: tori pe
1: yesa
0: mi yen bo oja
1: kai
0: ki loruko egun yi
1: yesa
0: se nso fun
1: o yesa